sajing bat ke choches la lu mangpo shikne lu tangs te ston thok min thup pa chos te jinga do chuk te in pin nga ta pha mespo go ne ti sa bo khang par chik chi si gyu chi ga no in nang but khane lo chuthak sum je rings la lo gyatha ge na sa do chuk khan bo pakbun nan te kongto dus te jing bo dot mer la gyu chuk ma chat pe yu le skills kil la ba go chok chus yang ka be dup das la sa ji thuk skan bo nga ta zik sin no yang but khane chuthak gu ne na nga te gyu ching gu ne pakbun nan te yong go ta spells innang darse gutsin guni te shingun skangches la pene dosong chenjik tangano yang te sakyat po patthu paji ge chulla loks de thopches mano ibo spechik chik justin charches chane rgyu po thuksam jik salte kola chaches la ta nga tang ai gyu chik chik cham chik kol nang charches met ba no kabo ma sang ma kola jatna khoryu ge ka nuskal ta mano speji ga nime shuks samjik kolnang dikste inok yang daksa nimi shuksika lok shuks rooftop juste charji gyute thop thop pa joches machat pe chung thop che sang yote nok street light chu ton mu joches nang ton mu joches donthang school nyan ches thulkur na chok shul thop ches machat pe moto khollo na chok sik nimi shuksikang dul thop pa yote nok yang ngata cham chigi nimi shuks kun jan thaps kuni chaps la kolna khurup gyala ta sangma lushes ma chat pe gyunu sithap sang chache senok yang nimi shuks se rgubo ngata phia skushkes chenmu jige chulla thops de nok ti phia ngata rangjin er gyu charche se jikspa chan gunika nangstak zate kola jachis yang yang yang kolnyan ches chane rgyu gun chamtup ma kola jatkos aga shwanilene ta delchaton.

Nasang siyang e, standin niyang dul tang patna chundul guni salkane lurik sanatats. Nga siya Akashwani le nishwat kasata tustu tapis tingne Akashwani Srinagar ne urtina na sultang tapsara sanatahat.

0: chundu leju tene diri digrimbo ngata diri jage tamdel langem pogozu ga na ongleju
1: yes tanzinle
0: diring yangna tene junitsis chi ge jaga tene jamling chil danika tene milk de judu ge na ngata omi jag senjik ta na ongle ta I jag po guma jang tene ngistong chi ge lui na nga delchi thundri le tene food and agriculture organization tene sichis pogozu ga to ongle
1: tene ngata la dag se cha jag se juna tene nang tene ngata le zong e jalta salad na tene daksa tanga ta zong dunni no ngle ta isang la ta zong le nang kargil mane met pe no tene ni ske to nga ta jalta salad na ome thonchke kun gya la jo ches tene oma cham jing nga ta I ro thonchke char na te chama kod la mi cha ches te chama pene na gyur che se na rox jo che se fia tene jung e chorne milk pasteurization plan jik nga ta pe za tin pen ngle ka wo tene demba tene nga ta la dak se na tangpur nga ta gel rap se na I chok nga ta pasteurization plan jik pe za tenok ka wo gyu te nga ta jingbat pa changme ka ne oma cham shik bingat na te gun al dus te

0: Oste tene rangine ome tsulla tsongches ngispa tene jo sum papa nir chos te dak sanga ta tsong jik tang no
1: ole sa jo tyo tene ngunma na yang ta dak la dak se balang ma mang ko ji ngor chen la dak khona a jir gu de balang ole inna ta yang tyo stong sen sos la ngun cha ruk ta yang chok signal de mo tyo duk da sa sos la nga ta i sa ome thoshkin zat kan gune na sa pek shinga ta dan dur shkyo da nang ya po tene ome spuskas das te ome chut nang nuspa stan te tene pene sal du jan nga ta oma nyur yu na tene te vi chut pu nang nuspa bo ma gyala yong duk shu duk ong le ngun me tene balang gu nang tene yang lok ste yong che esmi mang su ne bo che se na tene ka gu ne jas te ta balang ji bo ra nang tene lut bi nga nang e po yang nga ta jing bat ke tse che zin che te nang nang tene stendel che ne nga ta jing bat bat che se kang ma shan te khat zang po lep che se no ong le chu
0: kasa stan zile tene nga ta ra la tak se tene balang ka o nga ta go wo thun jik balang nga ta chun jik yu nga pen dak sa nga ta zik skon mo man thwa mi rua te balang a ye tene o may na e tu zir ka ne nga ta khat chos po yong a te jiruk ong le
1: kasa ju
0: ka o ma ne nga ta yang ma nga ta comes to fear ma ne pan po in juruk inna zuge nga ta yang balang guni ka ne thon ka ne oma ne sang rin bo nga ta ngil tap sun tap thobat juruk ong le tena zuk sla te ne chang tha e jal ta zal la na chang tha yak di mang po bor pasang rama luk mang po bor pasang dime chur pe oma ya mar gun ma ne nga ta chut chan na pan po the ra ju tena zuk sla rame oma anta ma ne nga ta chi ju ma ne khat chos nga ta zang po yot juruk ong le ta te na ne nga ta diring e degree me na nga ta shikit po na ya hepak shike che se jal ta chik te wonok te ne ithoka nga ta oma chamshik bada zadad nang jinglas khangla chamshik chwa zadad nang tewe na nai ama lobo so zate pomo chamme nga ta chwa zadad nang ongle chamshik nga ta daksa I jamchot gune ka yargya songton na pomo nikatin la in juruk tena chosla ome ka yargya songton na pomo nikatin la in juruk ongle pomo ne junte ina chakla chwa zad pasang tene nga ta mangs pao stanji yargya se chowa tiche se na tene pomo ne tene roks nang pomo ne kak ma mangpush nga ta siya
1: Kasa, tadi ibu sekolah diri yang kata tam deal bo onle, tadi istina diri skundur pas kau tenok kongtang yang poti wati lani, tigrim bosan cukup na onle ju.
0: Guess ju. Langgas tene diri tigrim menai ganga jis skundur pas kau justru tene skujab sa sonam ang mulia, tene kira entak sa day care kami ya library yang sulat jatan onle. Tadi day care ju nang yang pot ngata yang tu sume nang nam tene ngata yang nang chang sa chen mo gun chun chun ne nang ta go nang yam pu yang thu gun nga ta si la ga boren ya kang sha boren te nga ta dang de ras kala smang pe yo ten ong le shkyot pa sang ta te ne nga ta diri ja po nga ta jam bulin il ta ne ka pham mi sha kyo ngi ja chu nga ta tsia za tu pa ong le shkyot pa ngira ka zuk shi ga zik sta I de ge su sku ne pe za je se goz dom su sku
2: kasa tangi I de ge pe che se ta mig ji bu chin je na te ne dang diri te ne nga ta ladak se nang te ne parents mangpo halale tene ngata nuclear family na yana rana na sa shun chune na jux tene tene abile memele gun tene thagri an jux pa tene tugu borkan skalas po mashante charu gel
0: kasa
2: sompa tene ni tuk shia tene parents ka parents gun working yo tene kho ifia tene yu las la mu chu chi shifia pes tene ale tu mangpo lep tu gel tene tene just the parents gun yang tene ngata reviews gela yong do ki even amal de mo chu se boards thank you zerin chi na shkyo tu gel ka just nga dembe ro yang kho ni problem with salt churches if you scap shik top some kanji yong aragle
0: kasa ju tanga ta shalkyong jyanang yang po thugi ja shalkyong bo company six na tening ta phami ka ni thoban ko le tenna chu sa lop ta khang ji na ger gan ya tener chi chok se na tening ta chi chok se mi nga ta mi mas go ne ka nga ta thoban ko zuk shinga ta shang pa kim zeng ngin dung yang ta ka zuk shinga ta ngina chok se dak sang ta de ker chok ko ne nga ta shalkyong thoban thu na ong le ta shalkyong transport shinga ta thu top go shes bo ngira cham shi khak chan zik tuk che ju na ta thugu bo nga pak pek chok shi in jiru pa ong le te kazuk shi nga ta jang nang kazuk shi nga ta te wa zo tang nang te na chok shi al ta na te jiru pa
2: kasa ina zo nga te ni teacher cho se teaching field na nga 12 years experience de ali so pa nga different level le te nga ta thugu stages mang po nga ta class chik pa ne tang ste class
0: lo chat so so
2: lo chat so so so zo yang na ba chu pang nge labs thing experience yo de ali so pa te na thugu na mi na sang nga thong ya le teningata tebe nangne thugu changma jigi nanga teningata shchutpe yontan bo teningata school jiga tain jena obviously ngata tan khala le teu man pa ngata na tango she su ma khak chandu gyal nangne tene abale amale ngiske shchutpa jang po jig labat na teu te na ngata thore thugu school ale ba jina te na shchutpa jang po bu khuti yong spa ngem po school nang khote jug environment jina le banu ka bina thugu na mi na chang le sno family mang pecho ne halale tebe jaste tene thugu susi kine shchutpa ngan pa jang le bzuk susi kine shchutpa jang po jang lobzu ta te thugu bu ngata gen la kheche se fia pha nang gergan nang teni chisok sangka nyampo yot na teni ngati thugun la man teni dimujik nang nyampo ithun la sharkyong tangyan chizu gyal
0: kasa
2: kasa mem
0: kasa ju teni sunam le ta daksa nga ta tu sume yargyase na ngule ta changme la mane thugu alta ches ya tena zusla nang ni gan gon yor nang kon la alta ches skalas mang po jinga ta tu spo met kan bejas te changma i tsos skalas bardo nang ta daksa tha den jik tanga no kasa ngule ta ngira i tsos de kyar bo pe nang nyampo tene ngata yang mimang songle tene phama one thugun khwa no pa ta ngeje khak po ka zukshi ga zixta
2: tene ngai ka guma khu khong jana tene tena samse khong ro kinge thugu inal de mojik nam posta che salale tene tena ngi guma ni khon la jyat parents gul na ki ka jak ma sum ji jik thugu bur te tene thugu e environment bina khol de mojus duk nyanat na tene ngaja dem berang thar khel te no samar gal gumi jak ma ngi sum bina thugu parents nam po ekdam se khon best te no pale somba parents nang yapo khone samji attachment yot mi somaji gin laga le ba chigna khon la kaukshik feel cha jiskan bo tena jakma gumi jakshna tukchina pata charu gel teni thugu mang chabo mal demo nang yapo du mang se attachment yot kan gunchei chig mun jug du gel feel bem daksa khon adapt songs te thun samji khyon se yot nang changma nga ya ra ama tsosla thil te yong du gel thil te yong du dam jambulu choru teni khone chi yot nang chi chi ko ko chi zerat nang khon demo chose mane sas sapsayong dugal tayang tenang na thugu khachik chei singa ta zuk shigong dugal ta tebu nga tyuk singa ra hisabe nga ngi observe chus pinel ka thun langa ta mobile kalat screen time mang puta te thun cha pi hyper suk shigong dugal te shik halal demo chus te juk mi juk che shonjan chus che thugun chik na chik ril tang che so ta te thugu guna nga ti yasha chus te khon la halal pang ka bor te te yasha chuna khon nang kong gyuja yong du mable kasal
0: kasal ju tu sam shi gi fia bora za da nira
2: ngai nga tok guna phet ne shnga chu pa bora de
0: ya lo
2: lo chik ne tang ste sum na phet chu pa le
0: lo ta kha
2: cha cha chu pa kasal
0: kasal ju te jung bena ta ngi je nga ta time table ju rupa tu se chirka ji nga ngi je bora za da te ne ka su ri ga tu se chirka ji ngi je yot le
2: nga tok chap lep se na ta khon te ne nga ite gyang spar se chode ale chik na chik gyang spar se ndu spa te ne nga skyang se na te nar coloring cho che se yong chman ale otok rik te rik ta de ale daksa thu chun song pa sang lus nis ne su me par la chaka ne thu un ka 2.5 yong a te ne che gri pencil khur du gale te mane mane khur che se tang ji khon la dat menu gale song ma nga ya rang khon nang yang po yang spar se story sha de ntuk chin du de ale te ne gali chuk shik chik chosia khon la ngai fruit un ta de ale teni chukshik ni tekini yang chungis na pe chik tsupa kun yang yang spena pura lus gale yang spal se ches na ta spera sha ches na ti dun la halale chi tong tin yong do tesi ne teni yang tsik shis ting ne teni chik chaki ji ya teni nga che la bu bu thus de teni khol de mo cho se bor te chang mala khaji ta de ale teni su dun yan kan yong do su yong amir gale teni nga ilte ra teni mane mayan kan gul la nga ilte ra de ale teni thu chen mo chaka na nga yang lus lusum nun kan tsok so na yang don ma do na shorin juk she ma na ene ko na ngai kyong ste le mo chus ste ste thun na ngai pura le mo chus sta sok chwa de le ta ki te ne thun na la phor school cha chik na te thun na jan me tiffin na lak pa mitang ches te sharing bola be de le si to jim po chona ta ste juk du gal le te ria su ji la wi gap stand te ga ba ma no ze te nga ti le mo chus kyong ste anang ne ngwa a thu yang
0: ka ba
2: go stand bola ko ste ta de le tene te we kene ko na tena habit chiglu se na samar thori school la khon cha chikna tene a janmi tifan na lakpa gyang hala le lakpa tang se khong mi khong ches te thang ma ye dakhsan le khon la practice ta dia le
1: ka sang mule tangira lo ma ong pojig na phala tene thu na ngam po thu chhun gun na ngam pong chhla za tene o gergan ji chula ya thu chen mu gun na ngam pong za tene ong le ta daksa mixa le tene ngirang jang e tene mane de kier sus thu chhun gun ka phama gun la tene eskala ju tyo chok school la ngirang e stap stok za che se te digrim las po zada nang yam po ngiri ka zuk shik zik stuk tene demba che juna yus ti jip cho ching nang jinang tene ngun nang space te tene thugu gunir dat pa dan che se ka halale mpa shan te khyat ngan pa lepte duk ze duk pa ta te ungena te ngun mi thu nga ta kha ngan po yot pin dak samet kan duk zir kan duk se spira bing duk pa ong le te ka ngena chi zik stuk tene te gune gyum san so gun chi rik zik stuk jo
2: daksangye dek yarbe na thugu khyong kan mi na nga ta ka thugu gun nga ta ngata izo gangwa juksa dalale te thugu nang ngata share la juksa n thugu na difference thong du gyale che jang gangwa juksa n thugu n ekdam socialize charu gyale ekdam changma na pospera tang du jang du tene khone khachuang salpo yong du gyale tene ka ngata city choks la du ga te thugu ni na dembe rang che gyong che manale spera tang she samel ka thugu n thore school la chaches time du gyale losum non ki choks du spera

0: de mucho se chese meru gele mane even aba amale je chese pong de mucho se tang yana meru gele tene kona nya ponga ta tus puda chik pone tene nga nga i samara ke thu nga che su ya sha tang gushe su tus tang gushe su je kan boyane te ta chik na thu hafta chik ni sina gyurja yong sa thong du gele tene kona amale gona zer zer du ki wadi ringi za chik chese yong sa du ge o ju ju he ang mozen char gele tene nga ta min bu te na inche su ke aba man nga ta mang che philo ga las las kyo tspa halale Tene te oshkos pa tukun la time tong mayana inches gale. Tukun la nga ta daksa tuku chukun netang se lo sum tsukpa no pala. Lo chik netang se lo sum na pet tsukpa. Tene te vina nga ta daksa NAP nangkua tukun la gross motor skill na fine motor skill eka last choos.
1: NAP chino jo.
0: National Education Policy yo mirale.
1: Daksa jo.
0: Tene na wika nge izuk choos tene yale. Tewe jaste nge tukun la tsam jing yana yang spas te chwa de yale. Tene kun la lagu laksal chang che se fia tene kun la daksa nga ta pakpe ruste tang che jale lagu izuk cho chuk che tene tsokla tene kun la bol gun ka zo cash cho chen halale tene tsokla kun la pencil nga ta grip cho zana yale rizo tham zana shkyang se pencil thamo bo ma tang ayale tene ika nga ta tham ches thamo izuk yong no pale te chang mangi nang stak cho se khang se dele ka ve tene thui daksa nga ta thui laksal bo ka nga ta fine motor skills jo no pale thuna te chang mal de mo cho se chung yen che se fia daksa ni kun la training ta diale tene nga ta gross motor skill la tene kona aka achelang shkote no thun la yang spalse che se fengi minde minde khons to diale te ka kon jump tang che tene kon sliding cho che te ki ne kone kangchu is sal bo jang che jale tene polo nam po yang spalse che tene kona ngun chik na chik bang tang chu che jale te vi jaste thun la tene overall development ka ma shante is khetcha ru gele nyampo nyampo tene spira tang che spo tene nga ta holistic izu gina juru pa ke thugo nga ta shot pa waz che shi gong gale thuna te me je che hale ole je che thuna pere ka nga ta mashin te la shya dele thugo ka thugon de me rang spira nyun ta te gon khorang so so bor te khona po spira mang po tang che te khona story shat na yale te heran song te nyen te du du gale tene khona ngun lan mo chok che jale izu gyot kya ya azu gyot kya ya zin shat kan chur gale ka vi jaste de me rang te vi kine thugon kone spira tang che salale dang ja autism case mang pu yong duk zedu pa ta o zo ke shik tang ite ka da rung me de ale autism yot kan ne thugu shik tang ma ga fir biang thugu ne na speech bu ma shan te delay du gale speech delay du ten clearance me ru gale thugu ne khachung de mo cho se khatak sal po me tan du gale ten te ne ka ngai spira tam jing na spira mang pu ta ten khong rang un involve cho se bora de ale thugu re re re iwe nol duk iwe zuk man teo man palangai changma nyam po borte yang spars te chun bora tewe jaste kona chik na chik na spera shes dukle.
2: Kasa chu. Ta dang diri anga ta mang po chik te bang shuruk pa ta thugu nla daksa anga ta katoon gu nga ta mang po stang pa thune. Tene katoon e na kazuk nga tena chuk skwe thugu be nga ta yang chotang chur luks po yong duk shuruk pa te chok shik nga ra zik sa le. Ta te chok shik yot na cham shik nga ta yang skalas cha chen.
0: Te dembe ranga yong dukle. English tang duk ya le thune. English tang duk English bang kone tena katoon language tang che manale tena so hindi tang du gale ka nga ta aspira pat che sa meru gale phone tene english na hindi tang ste te ke nga ta ha gur ki thu screen time mang po tang ste no mobile nang tv mang po stan te no ze kam ha gur gale tene thu nga ta ngam po bor te la da aspira tang na no no zen ja answer tang du gale tene te nga ta che shi nga ta cham jing nga nga ji ta mang che nga ta ra aspira o khon la kola dale te jung ju ta khone lan mo son te nga yang char gale no yaz she jik charu fir bian cham jing nga nang thugun la nga ta aspira wo tang chuk chese nga je stondu shu de ale tene tene dak sing ta lak sal nang ka chu sal gun chang chu se koshish chu
2: kasa kasa ata te o juru pang ta la dak se nga ta dak sa aspira be na i kha nga ta paste ya kha nga ta chong chong chu do kha pher do ya nga ta zo zum chu do te be na mane mang po nga ta i be nga ta chi chang nga ta tak po nen kan ji ko le ya nga ta yang skat mang po jut yak ka be na nga ta chek phecha phecha ne na ji se fial dan bo nga ta thugun la chi nga ta skatik jan sang la rang rang skat to jang go shes khap chan jin juru pa che ju na teve ka nga ta yang ken la chi skat jang nang la mo chat juru ba ngole teve na ngi ra ka zuk shik jin ta thu ma pu jin ra la ga le ba nok pa pha ma la ngi ra chi ji nga ta mang cha ka zuk shik rang nga ta chir ka jik bor ju ste jin le
0: ka sa le te fi ang ni ta pha ma gun la te na ju ni le thu gun na cham jing nyan na nga ta skat po jang na kola za che jale tene ta baki nga ta yang te language sun to hindi boti un hindi ya english so sun kone philo le foreign language no ka nga ta khurang jang ste yong yong du galal ta nga ta ngi no pale da sangi no sta manis sang ma jila da se ta en sam na ko tizu gen mara menjina lus ma lus pasang pat desti gen mara reale desti wara ta tena tsok shina tu nan lus te nok sam kanji yon ara reale ten te fia daksa ngi I ka yale miksa le gen le juste kyons te daksa zinda jipa ne tans te gen la tene pito ga tu un la tene buti ska te fia lobjong cho che se fia tuition jang yo di yale kasa vengle
1: kasa mule tangi rang e chik chik ta tu chun gun shkyo tsa la ta teo nang yam po yang testing mula ngira khak ngispa bo tene tizuk shik zete bo te dukpa lob testing na tene khape lob jong bo juste ongle jo tangi na kak shik zik duk tene demba dangdre thugu gul la ma mang po jik thugu anga titio zik na mane mitse na nga chi ju jin ta aims and objective chik zeshe ma le mitse na nga chi ju jin zeshkan bo khorang mane thugu mitkan ji tsuk shik hala le ton ta po dangdre junu gune na stance po la zik na te vi na tene nga chi ju jin ta nga ta ka tsuk shik la da spe lam luk shu le jaste no ya la da spe ka tsuk shik chi nang me chik zik du ngira ka bi jaste tene thugune ka isam khyat ngan pa jik lepte tene drugs chuk se lan ngan pa chuk se na mangpo jik chakane thugu gul la o to tsuk dop dop chi gurt yong du pa hala le te ka u shi ga rang nang me chik zik du pa me thog na zik du a chi tsuk se thog na zik du a lopte na nga ta nang me chik zik du a ngira ya changma nyos po jik chuste maru la no a chi jik zik du ju shkyo on bo kare zik du
0: tangata ishkun bu chikchi ka kalenzi na ta dembe ram dikches manu yale ta phama jigin chi gergan chigin chi kalale ya chi tsog shin chi thugur tsog pek chashik thugungan pa chuga chashik samkan jik song me kegel tene daksa tyuk shi ta lopta gune na nga thongs la yale guma lopte na thugu na nga ta guma nga tang mun sil jana thugu na nga tang la chek teacher gune halale chebi khari kes te ishkun te tyuk chun jang ta chintyang ma soron yale ta daksa tyuk shi bing steno kavena thugu na khang ke mi urdungang mi chol dung ta kan irdung pa khajang tebik shi thompo chana tene abale amale gun yongs te teacher la izuk chor gyale tebe choches be jaste tene tenna thugu gun na tene chapik chik nge phama nge gya pa yod jesh kan bo khon la ha go tik gyale teo gos pa thugu na chapik chik ta chi zhi shu chin nga ta haksal sh kes te yale haksal sh kes te te nga chi chonan diga che zena nge amale na abale nge gya ba yod songba tene gergani chik zir nang midik ches tene nga ta ngendung ji chik zena midik che bancha khonra abale amale ang khang mangya nala tene thugun chayi zhuk charu gyale tene te thugun kaun dembe rang sila gyala yot te zhuk thugun mangpo ang jiga thonga yale te o tene nga ta daksa drugs choga chaches tene yong chema nala ta mane lasngan choga charu gyale tene tewe jaste tene tewe ka yang parents gune thugu jiga chikpo ne tene thugu ashkon kaldu gyale thugu ashkon kalches pongi sambe na dembe rang norte nuk samara ka time ka nga ta halale teenage na thugu inter cha chikpo na parents se cham chik khak hala yo thalale parents sang yam po gergan gergan ta shkeng ju no ki ju ju thugu nang stak chos izuk shi duge azuk shi duge jena parents ka che dembe rang ha goru gyale parents ka che pura ulta tang du gyale ki ngira chi rak ngari thugu nga pata ngi thugu izam gyala izam gyala zu du gyale jise chi halanga ta ma te to chokshkor zadat na thugi dul na ma cha gap ne halale thugu izuk zuk chi duk zeskan ba chat na ban chin ne tene thugu ang ha go chen je zu gyale ta ti gergane dul na thugu thi te khyong ste na tene loks te chi zer mizer tangs pa tene juk me ka thugu dembe rang jik du gyale otsuk nga kes mang po thong yale dembe rang izuk thugu yun tan na izam intelligent rong du gyale nya ba le amal un bot te khyong ste khache nga na zes bin ki I thugu hala izuk po mind bo izam sharp du ngi je direction gyala jik tang na ma je ta zer no ngi je ngi skin na nga izuk shi yong na tene te tukun dimbe rang gyala chache zuk zeste yale maga te gune parents gune sat tanga miru gyale ma tangs pe tene dimbe rang tukun isum jik ngara ra mege du na jiga tong yale kawe dimbe shi ngi til ne tsirka yong arga yale inta nga tang ashkes te manuk pa fir bia nga tila ga tuku bor pa na nga ta te yong arag pale ki tuku shik ma goz zeshkan bahala le
1: kasa dang dini phama gun la tene dimba ngira kuk shik zik zuk dimba tuku bo dimpe lamstan jik sal ngen tino che juna phama mamang pondu ale ta lopta mamang pe na cha nang ye po girgan nang ye po cha pikshi midik pa jik sonte girgan ji ge ya thugu ha gwa nang ya nga ta lu sing ngen ches duga ya dam sing ngen ches duga cha pikshi jik sa nang ye po tene phama mamang po yong duk ju du ale lopta ko ra yong sing ye thugu sori zer zer kan tsok sum gos pa ju gos sin zer kan ta ti zuk shig la bad na tene girgan lar siwa med na ra phama siwa med na tewe na tene thugi nothul ma sung halali che juna nga tang ra la zuge yu tsok sel nga pa jik labna dirin gergan lar siwa med kan juna thore phama siwa med kan ma rashi ni gyur che zin ongle te thok pe na nga ra chi jun demba thugu a dilo yon tan nang yam po nga po chut pe yon tan bo met na tene mane khas pe sang khas pa yod nang tene chut pa med kan ji yod na tene kazuk shi mi gyur che no jo
0: তাই ও তো নাম জিগিন নাং জুয়ে দেয়ালে প্যারেন্টস গুলো নাং রাতে নি তা তারা শেষকান গুলো নাং ইস কেন জুয়ে দেয়ালে কি তা ঢিল ইউন তান বো রং রং রং ছাচি কাহালা তা ইন আইকিউ লেভেল বো কা স্টেন তে ইয়ং নো সুজিগা গুসপা শেষকান জিগ সুজিগা গুলে শেষকান জিগ সুজিগা চিৎসংমা শেষ তাং কানজিগ সুজিগা ইয়ং

0: riri mani khona shi samano song pasam tebe na gi stress ta ma za chu khura ka zu level ji ka kho jangi niyot khura chungi niyot kan banga ta chu chu chese ne te wanga ta sat tang che sala le kho proper guidance chu go she zaruri no za del tini shot pe yun tan bani ngi goma ne phala jet nga ta ra nang ne halale nang ne abale amale ngiske nang ne tene abile memelet nangatang changme lokse family nanga tene shchotpa botang go shes ma khachani no je del che je nanga ta inok pa dak sanga ta tene nanga ta nangpe nang jigina abale wo thitel la dukste halale skim dona no amale ang chukune mobile khurte juk sanu tene thugula kharkep na no tene te thugi kanga ti chire wajik chunle shchotpa jang pu jigyo on jena tene amale ra je dukpa abale rang don dukpa juche no thugban chik chere chhe na hala te juk shik chang son to no ta thon thon to no el tefia nang ji anga ta abale amale gon donat na tene na la ta ngati nang pe na don che shik gon dukpa chik chik met kame te donat na ni mane thugo mane malta na don hala le mane don ji gon nyan na ta mane madu na juk tene thugi dun langa ta spira bol de mo hala le hale oling yam po thugo tanga chikna tene thugo automatically khorang tena nang ni lobs yongs bana khwate shchotngan bunga ta nga kanga ta moral education jwe te shchot pa bo zang po jing mani ngan pa jing loba manok sam kan jing ayo ar gyal
1: kasa ta tene nga ta i chok se jak po diring si za ches po khorang nga ta jam buling il tane ka maungs pa nga ta gyala jo ches che ju na dang diring i thugo bo tene thore maungs be nga ta yul e jang kan ong le shal kyung be ka nga ta ma shan te nga ta rag la su kong le ta shal kyung be na nga ta te jurupata diring ata kwa khaji impactani ata duksa ton make tan teming tan chi changma angle ta te venang gera tus po cham chi khak chan chi no samarak ta thuwa tus mano na dak sang ta gali kal dok bike kal dok tus mano na nga ta mobile ya te changma ta mobile in na laptop pa tang diring ata lobjo goz do me na nga ta chirka je juk son te do in nang chalak mang po jing ata thugi lo mano na kal tang dok pa te ve just ang yang thugun la khorangguni miche na jig lan chen mouse pani chi thabding jigo tewe ka ni detches la yang ibe jaste ya khat ngan pek lepte man wale
0: dembe rang nang ma le ches yu na nga ta daksa nga ta teenage na chik le ba jig na ala ngai no no gali shul she sat jete aba le amalon te hepak shke ru pa yale ka nga ta nga ta nga ta lo according to nga ta gala de no gala le thu nga ta lo chob gya de something na mane gali tang ma gozer kan bo teo man pate ne thun urdun par gyat pa jina le panafala bike tang ches tene gari tang ches ala le tene ya kini khyong no no chik nyos te khyong stong ezer nang gari kulik kal se tang ches kao kini thugo interest nang stong ala le
1: macha pe ATM card kudang phame ATM card kudang kal tang dok phala ala le
0: phame ATM card kal ches mobile tang ches le tene mobile ina thugi chis taruk zesh kan munga ta nang stak mani macho nung ganta chi nyos ches lamot sur te na chuk tanga ta ala le minda minda technology izu yung spana teo ka dembirang parents mane lamit tsu shik tsor dugale ka be jaste thore te thugu be demand bo ma ma yale da sanga ta smartphone jik chun jik tang na thore iphone tong halale khoi demand bo ma ma yo chate ne te demand bo pura ma chwa chik na tene thugu na amena zero char gale tene te nga ta daksa ne thugu na nga ta borche jale ki ha izat chik ne awa mane khira thopches me the izat chik na mane ngira laptop thopche man hezer kan boyale laptop daksa use chana silche se fe use chana abale amale to ganta phe chi fe ganta chi fe use cho chuk chuk sal te man pa tas tat te pura tang se bordo gale tene te be jaste thugu jik duk jukme ka tene nga tara thugu ang thugu bang ka ma male abana mang ge pa chang tan gale den bera te den bera nga ta technology nang yam po tene pine boyale te cham ji control cho go shin jer kan bo den bera abana mi kha kin gale ta thugu ko den hala thop duk sam pa kho ni khum chan gale kani thop nang hala le te den bera nga ta control cho go shin jer den ba tene te nang thugu ni zam smart yong do gale nga ta den bera nga ra personal experience tugi peni goshe jodna amale matang na machung le tang agule ke ni khyong jin jang phone yong spa scanner bu kal ta tang spa mitang khame da la le tu song she pa o to ngati dem bi ran nas tak pang goshe ning met jis she spa ngati halale met te ton tak po tyo manu ngati tugu mata anu khnya chos te manu khala ma ga te ke ne tugu jik mi jik che se fyang ta alta che se yale dem bi ran tugi kong she ta chi pa da le ngata tu tan tan jis ta goshe phama nang tenish ngen dung mu ne nang yele ni chagwa tang a thesa nga yot ni thugwa ta chagwa ta chagwa jikche se choga nga ti tang se no chagwa do che se fya nga ti tang se ma zo kong ni samar le den bina
1: den ba te ne peni rin thang bo ha gu
0: ha gu she ona ona ka sa
1: ta dang ti ya ta te wa zo zo pa ma ne peni bo ma ne pha mi ka zo shik chos te

0: ngira stingjuk pega sankan langes kunla julon jiksal na jo
1: kasa chile tene tangi sankan langes la julon boten na inta tenang ne anga ta miksa le halale nga ta phama gunla tere nga ti thugu gunla tene dilo yon tan na ngem pu ngem pu chot pe yon tan beka ma shanti nga ta chakla zat bu shes du jukan boyale te tene philok chigne lapche shigmet kya nga ta nang ne so nga ta nang ne yale tene nang isting ne tene nga ta ngispa boten khon yo school jiga le bna school ina chano tene khone tene nga ta chotpa o kazuk she jang du nga ta mangse mangse nga chotpe karang sambatang kan jigi ne yale tene chotpa jang po yot na tene te thugu na mane mitse na tharkel mi chache shik mane mi ruk samar gele tene te fe chotpe ka tene nga ta mang cherik nang ne zaches tene te sing ne tene khona thu khura na te gumane fala habit chi chok shik dot yo
0: pa tene ko ole kasa jo
1: te tene philo ga mane chama no samar gele tene te fe tene phama gulna nga ta chotkang jesh kyo da chik na thu ngem po thi te khete chak phul chuk ches tene spera sang pol lap ches tene nga ta halal tenna bo yinok samar gele chot pe yon tan bo tene tenna nga ta tang ngen na aba ma chi ga tene dembe rang thu ga shar kyong tang ngen te nok samara tene dilo ga yon tan ta khora nga tang side ne dang dire zergos me te no halal chi ji chen samnang thu cho mingen che shi dugang meruk tene te demberang nyana nok samarakle
2: kasa thukje che tene skushap sa sonna mangmole ngirang diring digrim bena chko thukje che jin angmole jile ya standile dak sang tati wati la ne digrim sanchez la pul in nanang yang ponga tas kyang digrim bekani gospa jin
3: jule